0: Ako po si Vincent Manalaysay. 40 years na po ako dito naninirahan. Dito na po ako sinilang, dito na po ako lumaki. Dito na po ako nagkapamilya. Yung bahay ko po daw kasi doon sa luma, na medyo na po siya mauga. Kaya po, ito po daw kasi naka... Bato po siya, nakakakilos po kami na maayos. Saka po, pag umulan, nakakapagtrabaho pa po na maayos. Doon po daw kasi sa luma, hindi kami nakakapagtrabaho na maayos. Ang trabaho ko po ay magdaragat. Dito lang po kami umaasa sa dagat ko ano lang po ibigay sa amin ni Lord na biyaya po dito. Dito po sa dagat po ngayon, eh, medyo maramot po siya dahil po sa sama po ng panahon, saka po yung masamang tubig. Ang
1: pinagamit niyo, Lord, yung mga flowers,
2: on the path to sustainable development, including people, is everything. No one should be left behind, whether they're from the global north or south.

0: Taon-taon nagbabago ang ano rito ng basura. Hindi katulad dati na talaga set-set lang ngayon. Kada taon, padami na talaga na siya ng padami. Hanggang sa talagang, lalo pagka lumalakas ang hangin, yung salatan, lalo siyang dumadami yung basura, lalong umaangat. Kaya nahihirapan kami maghanap buhay.
1: Hindi mo bubuli?
2: Hindi na ako yan.
0: Pera pa.

Pamilya namin na talaga naman baga, siyempre, hindi naiwasan yung sa pamilya yung stress, yung intindihin ng buhay. Pero pagka kumakanta kami at sama-sama, parang nawawala lahat yun. Siguro, dito sa pagka natuloy yung tanim na yun at mga dike, pansamantagal lang yung pagpigil. Dahil kasi mayroon kalabanin ng kalikasan eh. Kahit magtanim ka o maglagay ka ng dike, pagkakaligasan na yung dumating dito sa barangay binwangan namin, eh talaga namang mahirap ng pigilan. Kaya kahit anong tanim din, kahit anong gawa ng dike, pagka lumakas ang hangin, lumakas ang alon, tsak na masisira.

lang aje ni ma mi pok sa ai pipe bor kan ni jaste na tong ni tin sting ma lo on chaza ni pipe ni ma pok sa bor pa chi tang le tin ni nga to pe to cha bik cha bik khang nang le ni ma chik pok sa na pipe na ko yut kan ni jaste le nang ko ge ta ba ek dam thamu gyu du tin ni shoot ek dam bing ni ya ga ni kazung nga ta rangji ni min kan ni don tang mang po ji yule na thug gyu yut de no ni le gyal cha cho ji yang kazu gyal cha ji ju nang ni chanda ni spini met pala zan thobla me kya le gaung ji gin na chon la thop kan ni wild vegetable ale nga ta ri chon na lung se chon na te zo sang ma gun ni pe sa ste bo de

Ni-prepare po namin yung ano namin, yung mga gamit namin pagka yung lumalaki na yung tubig. Tulad po nito, dito po namin nilalagay yung mga gamit namin. Para po kung sakaling lumaki yung tubig, hindi po siya maabot. Tsaka po yun dito po sa may rep po namin. Ito po yung ginawa naming ano, pagpe-prepare yung tabla. Nilagay po namin para po tumaas po yung rep namin para hindi abutin ng tubig. Tapos po, dito naman po sa may kwarto po namin. Ito po. Naglagay po kami ng ano, ng lamesa. Para po kung tumaas po yung tubig, hindi po mababasa yung mga gamit namin. Tapos, meron din po kaming ano, to, higaan. Para if ever po namataas ang tubig, hindi po maaabot. Katulad po ng banyo namin, tinaasan

0: po namin to para if ever na lumaki yung tubig, hindi po siya maaabot. Ito rin po yung sa may karaoke po namin, nilagyan po namin ng ano, taasan para po pag malaki tubig, hindi rin po siya maaabot. Tsaka po yun dito, yan, tinaasan din po namin para hindi rin po siya maabot ng tubig. Tapos yung dito naman po, pag po yung lumalaki yung tubig, inaabot po siya, sumasalpok po siya dito, maabot po, nag-overflow yung tubig po niya dito. Kaya tinaasan po namin siya para if ever na tumas po yung tubig, hindi na po siya ano, matatalsikan ng ano na tubig po. Yan. Tapos yung mga basura naman po, pagka po yung ano, naano dito, kumbaga inaano po namin siya, iniipon po namin sa isang lalagyan. Yun po.
1: On days off, people take the boat out to visit friends or relatives.
2: Kinakausap po natin si Kuya Ruben na kasama ko rin dati na mamalakay dito sa baluarte. Eh siya po nandito, hindi pa po siya lumilikas dahil hindi pa rin po nababayaran yung kubo niya. Kaya hindi pa rin po siya umalis. Si Kuya Romy po, dito po siya nakatira sa kubo ni Atty. Siya po yung pinangasiwa po dyan. Pagka po lumalakas ang hangin, may noitad, umaalis po siya para po iligtas niya yung sarili niya. Pangkabuhayan po ni Kuya Romy, yung mamanti po, yan, nakaka-uli-uli po siya pambigas. Minsan po nakaka-jackpot, minsan naman, sapat-sapat lang pangkain.
1: Vincent's Sunday tours are getting lonelier. More and more homes are empty. More and more friends gone.
2: Kung ngayon tayo sa Baluarte, ito pong bahay na to, eh, iniwan na po ng upari ko. Inabanto na dahil hindi na po siya pwede tirahan dahil pag lumalaki po alon at high tide, baka po may kapahamak pa ng buhay niya kaya lumikas na po siya. Ang pangalan po ng kumpare ko si Dennis De La Cruz. Oh, may ugnayan pa po kami dahil ninong po siya ng bunso ko eh. Talagang sa kanya lang din po ako lumalapit pagka talaga ako nagigipit dahil binata pa rin po siya hanggang ngayon. Nakita ko lang siya siguro itong ano, mga February. Dahil umuwi po siya dyan sa ano, may kapatid po siya dyan, si Alvin De La Cruz, yung kapatid niya, pare ko, minsan nag-usap po kami dyan. Yun na po, last muna, di na po kami nagkausap.

0: Anong sa bahay na to, nung nandiyan pa yung kumpare ko, lagi ako bumibisita dyan, lagi ko pinapasyalan yung kumpare ko. Kasi talaga malaki utang na loob ko dyan eh. Dito na pagtanto ko sa tagal ko rito, siguro kaya siguro tumataas lagi ito tubig yung pagputol ng mga puno siguro sa ano. Tapos na ano yung dam, lalong lumalaki po ang tubig kaya kahit anong taas ng bahay, taas din ang tubig.
1: It will take more support, indeed an entire revamping of the capital to make Vincent feel optimistic again. But people are trying. Support is arriving. And spreading. From big projects to small, the key is community participation. Working together, governments, organizations, and ordinary people can scale up these initiatives, saving nature and themselves. Time, however, is running out.

0: 40 years na po ako dito naninirahan. Dito na po ako sinilang, dito na po ako lumaki. Dito na po ako nagkapamilya. Yung bahay ko po daw kasi doon sa luma, na medyo na po siya mauga. Kaya po, ito po daw kasi naka... Bato po siya, nakakakilos po kami ng maayos. Saka po, pag umulan, nakakapagtrabaho pa po ng maayos. Doon po daw kasi sa luma, hindi kami nakakapagtrabaho ng maayos. Ang trabaho ko po ay magdaragat. Dito lang po kami umaasa sa dagat, kung ano lang po ibigay sa amin ni Lord na biyaya po dito. Dito po sa dagat po ngayon, eh, medyo maramot po siya dahil po sa sama po ng panahon, saka po yung masamang tubig.
1: The path to sustainable development, including people, is everything. No one should be left behind, whether they're from the global north or south.

0: Taon-taon nagbabago ang ano rito ng basura. Hindi katulad dati na talaga set-set lang ngayon. Kada taon, padami na talaga na siya ng padami. Hanggang sa talagang, lalo pagka lumalakas ang hangin, yung salatan, lalo siyang dumadami yung basura, lalong umaangat. Kaya nahihirapan kami maghanap buhay.
1: Hindi mo bubuhay?
2: Bilang ko yan.
0: Pera pa.

0: Ni-prepare po namin yung ano namin, yung mga gamit namin pagka yung lumalaki na yung tubig. Tulad po nito, dito po namin nilalagay yung mga gamit namin. Para po kung sakaling lumaki yung tubig, hindi po siya maabot. Tsaka po yun dito po sa may rep po namin. Ito po yung ginawa naming ano, pagpe-prepare yung tabla. Nilagay po namin para po tumaas po yung rep namin para hindi abutin ng tubig. Tapos po, dito naman po sa may kwarto po namin. Ito po. Naglagay po kami ng ano, ng lamesa. Para po kung tumaas po yung tubig, hindi po mababasa yung mga gamit namin. Tapos, meron din po kaming ano, to, higaan. Para if ever po namataas ang tubig, hindi po maaabot. Katulad po ng banyo namin, tinaasan po namin to para if ever na lumaki yung tubig, hindi po siya maaabot. Ito rin po, yung sa may karaoke po namin, nilagyan po namin ng ano, taasan para po pag malaki tubig, hindi rin po siya maaabot. Tsaka po yun dito, yan, tinaasan din po namin para hindi rin po siya maabot ng tubig. Tapos yung dito naman po, pag po yung lumalaki yung tubig, inaabot po siya, sumasalpok po siya dito, maabot po, nag-overflow yung tubig po niya dito. Kaya tinaasan po namin siya para if ever na tumaas po yung tubig, hindi na po siya ano, matatalsikan ng ano, na tubig po. Yun. Tapos yung mga basura naman po, pagka po yung ano, na ano dito, kumbaga inaano po namin siya, iniipon po namin sa isang lalagyan. Yun po.
1: On days off, people take the boat out to visit friends or relatives.

0: kinakausap ko natin si Kuya Ruben na kasama ko rin dati na mamalakay dito sa Baluarte. Eh siya po nandito, hindi pa po siya lumiligas dahil hindi pa rin po nababayaran yung kubo niya. Kaya hindi pa rin po siya umalis. Si Kuya Romy po, dito po siya nakatira sa kubo ni Atty. Siya po yung pinangasiwa po dyan. Pagka po lumalakas ang hangin, may noitad, umaalis po siya para po iligtas niya yung sarili niya. Pangkabuhayan po ni Kuya Romy, yung mamanti po, yan, nakaka-uli-uli po siya pambigas. Minsan po nakaka-jackpot, minsan naman, sapat-sapat lang pangkain.
1: Vincent's Sunday tours are getting lonelier. More and more homes are empty. More and more friends gone.
0: Po ngayon tayo sa Baluarte. Ito pong bahay na to, iniwan na po ng upari ko. Inabanto na dahil hindi na po siya pwedeng tirahan dahil pag lumalaki po alon at high tide, baka po may kapahamak pa ng buhay niya kaya lumikis na po siya. Ang pangalan po ng kumpare ko si Dennis De La Cruz. Oh, may ugnayan pa po kami dahil ninong po siya ng bunso ko eh. Talagang sa kanya lang din po ako lumalapit pagka talaga ako nagigipit dahil binata pa rin po siya hanggang ngayon. Nakita ko lang siya siguro itong mga February. Dahil umuwi po siya dyan sa may kapatid po siya dyan, si Alvin De La Cruz, yung kapatid niya, pare ko, minsan nag-usap po kami dyan. Yun na po, last muna, di na po kami nagkausap.

0: Anong isa bahay na to? Nung nandiyan pa yung kumpare ko, lagi ako bumibisita dyan. Lagi ko pinapasyalan yung kumpare ko. Kasi talaga malaki utang na loob ko dyan eh. Dito napagtanto ko sa tagal ko rito, siguro, kaya siguro tumataas lagi yung tubig, yung pagputol nga ng mga puno siguro sa ano. Tapos na ano yung dam, lalong lumalaki po ang tubig. Kaya kahit anong taas ng bahay, taas din ang tubig.
1: It will take more support, indeed an entire revamping of the capital, to make Vincent feel optimistic again. But people are trying. Support is arriving. And spreading. From big projects to small, the key is community participation. Working together, governments, organizations, and ordinary people can scale up these initiatives, saving nature and themselves. Time, however, is running out.